0: EU uroma metera mathere mawadi. Sadek anema nena katurapo thigongi kumbadi the thigongi thiyo wadhinguri thidiko omoha kukuyonga maira okatana ritha ya wadhinguri. Itora ya wa mtunda kure mumkunda wa Eastern Cape mditunga da South Africa ngahai yandhera thika di njoro ngani zina kuenda kutho omwa dipo manedhoro inyenya okushwene na hamtunda kure hana kumona eshi kukona akutua rerekithi hakuhomo kere mangeshefa awa mtunda kure. Ndani uhurumindo tunga dea Somali unakumbera manedhoro inyenyo pathiraro mkuthineneka kushwene na mudhiru dho mthineneko no maukukutu anahatera kumuve. Anone kuna kara madhi ombudhi, mbudhi idho dhihe tunakadhi yuvamviri idho ukuwa kona dho wahatu. Moro.
1: Moro, moro.
0: Muna pindu kathuana.
1: Awetu pindu kana wa.
0: Mm.
1: One.
0: Tuna pindu kathuana.
1: Yaro.
0: Nga muende ukarangana?
1: Hii.
0: Oho. Mm. Awinga tuwe dimuka. Timo nene veni. Tuwa hana pore na kiki ingeni kukarangana kema. Hana kemba, Happy Mother's Day.
1: Katuzira waka tuya sekele masiku.
0: Ya. Ine pakaranga nane pepi, pakera kachoka tunde kusha.
1: Nguwe waka tunda kuhu. Pepi opo, nguwe waka tunda kuhu ngokare.
0: Ila kaya wako meneke.
1: Kono mfuro duwari nga tunde nga tupo meneke.
0: Eh, aka enda. Na ukurupe, na ukupindu kama thiku. Ukurupe na kupindu kama thithi kubadia kuhaka thuwana.
1: Maraba kurupe na umu amono posewa kurupa na mvura dazi.
0: Mm.
1: Kape warara. Umene kafe ifiri wena ukupindu.
0: Yodiyo kutanga kupinduka. Apinduti haguva wa hea kado kuturu muta.
1: Pintu kani mnuwe kofi nguwa po. Nani kapa mura.
0: Awe iwa kini.
1: Awe genda koko na mkundo koko. Chusnike suma somolio.
0: Ya.
1: Sosua. Katingura kwa korona.
0: Awe ili yu iwa kumelena.
1: Ya.
0: Yoku nikashike epano. Pashu mwome wana kuenda kutimbupa ya. Mchoka mwone si. Opana ngopana ngopo mwone tende pengeno. Tende pengeno. Mwome wana kuhungumana no hakuru.
1: Ya.
0: No hakadiko, hadipo. Yini yu iwa kumelena. Thingi thetu katuwa ipakiranga thinga hii. Iranganya hakukare erepo. Nani nanganya kuye mayuwa kara. Sikadea hakukara po.
1: Iya.
0: Nganyo wakakara pisoi.
1: Iya.
0: Poto chupaporu dipo ruvede kuru ruwanda thwana.
1: Mwakuza ato kazoke rako na ho.
0: Iya.
1: Takupeko gena marongo. Na wena kuhafa. Po mwaku ya nikasu mtengure mwaku msikura. Hena mwa msindikiri. Mkumana.
0: Aho dikungwa kare.
1: Iya.
0: Yaro.
1: Ewa.
0: Diyaduduwa.
1: Hmm.

0: Viri dhukwa kona dhune madhi ombudhi kuna kwato ya imerjian thimendi. Hakareripo wa Namibia na waka ngeshefa awa hakaji kuthigungi muditunga da Kenya nga haka wakumbera harwani themaira o upungwero podo Namibia na embwa wanene mwua opa mparo mwikuyonga eya kapite ramo. Yuhokoka yokufanga hambu yama na wanuke pakuyovoroka kuna kureta shime ukukutu muditunga ngabinga kingi adipo makuturiromo makuru kumutara wa waka kuyovorokitha no maendiro kuthoma wa hawana mumia kathino. Kutunda diyo wade kutanga doka ondaka thikukutu hano hatunga mudoro padha ushivarongo hata atere kiyo karuwera mashere nyo mengi kuirua na ea waruwanenanga enti eitha waruwanenanga ndhango dhodoropa. Mbunga wetlanded small pelagic kuna kwa amena matokoro kabineti ukutepura kwa kumashingi kiruwa haturapo oma metera mathere mawadi. Sadek anema nena katurapo thigungi kumbadi zo thigungi zo thikuru so yomaru yendo thidiko hakuku yonge mushimi maira oko na katana ritha ya wadhinguri. Itora ya wa mutunda Korea kara mkunda wa Eastern Cape mditunga da South Africa ngaha iyandhera. Thika dinjoro ngani zina kuenda kuso zo kushwe na hamtunda kurwe no uoma udipo ishi kukona pamwe hahomokere itora yom. Unhurumendo tunga da Somali unakumbira mane dhero inyenyo patharo mukushwene na machi dhero awanu pofo chikaro no yoku hatera kukukutu omuve ei nakunda mahano homditunga diya. Anone kuna kara madhi ombudhi. Madhi ombudhi ukuranda kutunaka yuvamviri dhodikumi.
1: We deliver more.
2: Ipura gera era ya uvali. Imarewa yoka mbekerako pokufuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatuikire nonzogera zetu kume no post fen. Ozo zagwanambatero zo imarewa ko nampost. Ozo azgava

No minute di kumi kutha kuninga toa ima kurangwe tu o ma yuvi thom ishkoto no kushana kutapa ma yuvi thot dishimi karo no karo vedhe. Njwa kipaka ke uno kutapa ma yuvi thot ndema wangi ayongaran o kuteta kurumoho kurujo kupapuram. Mitara da mangamba, shividi, kavichi, ngeshi muna inimone nako. Unihuke la kuradio, reshina mkanderera. Mjua aki paka kivu na kutapa mayu iso onde mawangi ujua yongara.

ngo sendi ogu gagama yere gumawa gakere nontu okuhara abantu wendi ntani nilitromo lyompora ngapitisere nawa epangero lyendi nokonjera ukanguki moirongo ya sadek kukwama kono fada mokhae Botswana kuna divisa mazu agata tuko siliro sorongo mdima epangero lya Australia nina kuna divisa sita wakatengwi dawo mvari razao bana kara moskepa sa Dutch bana kutundasi kuna kara mono mkisigo mdona kukadipaga umu bana stumbura asi ogubana kutumbura asi hunter virus umu barondi umu barondi na wakavali tuli rapwa vene kwenye mazapana wakasika mosorongo Spain na France kaba gusire monare vanavari rawao mo MV Hindus esi vanahegeke pepi na Tenerife surudisusnene sa Canary imo vana divisa vanambele wa asi ndira dokuza ku Canada, Netherlands, Turkey, UK, Ireland tani na United States kati zirenkera sonda simpe kapi vana divisa vanavarira kulikarira vanakara mu anos mbea pina dikwa sinane tupu bantu bana katwala ko Australia kuna kuvera nare ndi kuna kulikida idiviso yuko amena kuvera wina pokumane sa kumwe no matimbo dim kuru ministra Elia Ngorare katente asi ezuwa le 12 May kwali tulisa pomoka tingwi drapo kumwe mosorongo ekare kopone rugane no kumwe pokachi kobadingantu ndira sina 210 abarugane sava desert a za zumba na kwenye mazapa kazi tukire mo sonda ha koruharo gendero pa umwene pepe nukapare kupo nambozo uzuni hosea kutako mokuzako lodge mebangolo sources flim nasipundi kumunga za sadek ntani presidente wa South Africa Cyril Ramaphosa anatuma mbuti zindizo ruguo kepangero na bantu wa Botswana kwama kuno mfada presidente kwa nare Festus Mogae ipo zina rumbuti zetu zuko mako madimbuti kubu nambozo uzuni na gazu ikapobili zumbali kukuko watu FM.

Kupitira kombali ntano ntano tazimwe mbali ntatu kwetu se tunakuizamo pa funguna ano parupe ro SMS kakotupukurugane sa mpito eziza karapo mo kuizamo kupitira ko 63225 uizeni mo mokia tukambe kerapo asi inke ei ainingi sa wadinka ntu wamwe wakare kuna kulihamesera mo maukoroko chigo kuli siga siga kuili kuyimwe ei aiwa ningisa wakare kuna kulihamesera maukoro kocho gogo kuli siga siga tuzini yetu taruremo monokonda odo do kuli siga siga ede adi ningisa wa dinkantu wetu ni awa wakarasi awo kuna kulihamesera maukoro kochi inke ei inakuwa ningisa wakare kuna kulihamesera maukoro kochi go kuli siga siga ogo wanakuli hamesira nzi inakuhora uka mwana mkunda detu dokuli siga siga ano gumwe kubura kuyitumburasi wadinka nduwamwe nao kuna kureta ndi nao kuna kulihamesira mo maukoro kochi go kuli siga siga mpili ngomu ya karasi kapsi wadinka nduwelike nye simpehena wadinka nduwamwe mo nao kuna kulihamesira mo maukoro kochi ano inke inakuwa ningisa wakare kuna kulihamesira maukoro kochogo ago kulisiga siga tuzeni turugane sempito ezi znakarapo ipo tubure kulipako magano mamtupu ya wapera ano konyima ntaninye natukarundurukira ko mgavi magano kwetu mostuwa setu spektora Robert Katamba wizeni moko kotupu kweni kotuna kundindira koko tupu kweni iko tu nakundindira mpito pozili koko tupu kuziru ganesa mokuizamo 255623 izo funguna ano kwetu setina kuizamo parupero SMS kupura kuiru ganangoso ko 63225.

0: Hera si ayem dina kwa karadimwe dono SMS deni o dona vuruktaru uramo pitira momu meri kwa molietu lia mdukuli. Tara karu oketu nako kana tukwa tapotu wakawere kwa uhura wali kwa mo nga tukagwa nikira nalio tudidogros kando so kwa mako. Tuzeni tugwaneke chingi so ngesefa.
1: Riwapa ikireni wa Namibia, erudi kori yu unangesefa mankure nkuru, eri malemo ya vigavali na norombali na ntazimwe, lia yasiki. Kutunda mamazuba norombali na gane, gape mbankuru, dogoro mamazuba gavali, gokwidi kwa suokedi, kalipa kerere kumwe nose, pevango lirudi kiro yu unangesefa mankure nkuru, mukamona e ingopira kudivara. Pembora hivi ya uka, yu kuhafesa, ngwendi masiku goa msika untu wape, masiku geyo mpo, tani wakati ndi wagulikadi tungiko lia Miss Nkure Nkuru Expo 2026 tani masiku goma wa omo muna hamene wa msikantu wopamkunda wahali hupako komrare rogomu wa mamazuwa ntazimwe gapemba gona warudiki noforoma doktora mamahondiro ngadikarako dokoro mamazuwa marongo gapemba nkuru kwa terekeda evango lioge ngesi nondando dono stalls nongesefa dono nene ndando kuna kara pomayo vigartano ndiasi $5,000 no stalls de pangero ndando kuna kara pomayo vigane no mafere gartano ndiasi $4,500 nongesefa gona ndando kuna kara pomayo vigavali no mafere gartano no stalls do ponze do pamdinda kuna kara pomayo vigavali do asesu gona kuna kara peyo vilimwe ano stalls ei yo ikwaidira no imona kuna kara pomafere ntazimwe ruharwe yo ilinyanyo kisa nonjan tani ikunwa ndando kuna kara pomayo vigavali no mafere gartano nonjado pampo ndando kuna kara pomayovi ndando kuna kara pomafere ntazimwe ili nyanyukisa yowa sesu gona ndando kuna kara pomafere ntazimwe mugwana kuma uzera gomanzi gwanekera kumwe na mgulika di Sara Mshongo ko 0662580 ndi parupero email ko info@nkurenkuru.com.na Kurenkuru Expo 2026 kupameka ezo komeho lio kwa iparu tani kujobwa na ya upingwa nga tukalimone ni Rwanda Badata
2: I didn't realize who I was talking to all of a sudden

nimpuras ngapi mato kwere? Nom dingo noko, nomarukanda gankure nkuru, nimpuras none ngapi oko. Nom dingo noko, nomarukanda modivundu, none nimpuras mawawa tupokondi. Zamazwa. Novar para, none nimpuras ngapi oko. Nok diwara koswa mainzere novantara. Mpungu nonom dingo noko ngapi oko. Laka twitwi none nimpuras ngapi oko. Mwa wawa tupundi.